0: kini last word di tin
1: no ave fi asiko yi ka fi tu dupe lowo gbogbo omo yoruba yi pe at least ari pe won tin won gbigbe se to je pe o da lagboro na dey believe pe pelu nkan ta gbe dani olohun se mo wa ni okan
0: balan bashir
2: to le kan se mi fe dupe lowo gbogbo omo yoruba ni pinle kanu bi bi ba ne sa jo se po everybody wa ko ni baje
0: amen
2: gbogbo asi ma ri lokan pe peace ta n soro npa re yen o tin o ma jo o ma o ma kile dada
0: o ma fe serin le
2: o ma fe serin le dada
0: all right last caller hello the caller o ti rebete gbogbo eyan ara le ibi ta ti mo dake na ni eleyi number ta won vendors ti won le pele kan si brother aganje
1: 080 080 28 28 57 57 46 46 52 52
0: Lekan si sir
1: 080 080 28 28 57 57 46 46 52
0: to gbogbo mo yoruba e je ka to yaya fun idije yi gbogbo en te fe taja e pe number ti won fi sita yi fun oja te fe ta titi ojo mejo ta to lori ofe atanfani lati pade lori to obirin Donald Abdulgafar kan ni Adebayo Alaseyori yin re o yoku to de ose to nbo de gba. Mm-hmm.